po yo ka ka ngal pa i ka mo si nga po ma po fo sa ko deng yai lau kam so te mo ngo vai pa ma ku ai se na fa ke le fo ma ke fo ma o le ki la bo ka ma ki a ni ma ni

0: You're now listening to PMN UE.
1: Falana ki fkala hi PMN UE ka fkai loa tu tau fkahalo anga kuma homo atu hana mitaki. Kai ki kumana tu akoi ku holia mai naka mi tu ge domata fkatu fono ke lata mai tu puhala fkapulo atalam. Mai ki akoi ke tai ku taki ke Pacific Media Network. Ui mai ke naka evolusio fitu ono tolu tolu faua. Ku email mai ke complaint@pmn.co.nz. Ku ke matu taki fkahako ke ka ta broadcast standards authority. Ke no mela telefoni naka evolusio tolu ono ono hiva hiva ono. Ku finatu ke ku benga hila www.bsa.govt.nz. Fkakau pa mai hawa ku taki
0: You're now listening to PMN UE.
2: Hai, mo te mo te kena nga hane ilolonga ni mana kolo he hane enena hato tolu ki whanongonong ki ai koe ka hoa puka.
3: Ka hoa puka.

0: You're now listening to PMN Ue.
1: Hai am dum dekai nanga muli tel hawanga ia ko fenong nong mai ko fenong nong.
2: Mai nong ke.
1: Ah am tolu ge he le tao ngo da tolu PMN Niwe se ai lo fokia o ke liu ke fasia kia tu e to fakai loanga tu ngai ki Wellington. Mo ham tolu to fakhoranga mo matu ham tolu ko follow pa hetongia ke la te mo tolu te mo matu ke wa tu ke tala no mo e fe ki si amata mo fitongia ki mo wa te mga ho ha ke ke ke dia ki te mga ho he a ho ne fa ta lo ka ha ka wo no no fu ne te ha ne ne le wo no no fu he to ka ina si kuri kuri si long te mena ka tu tu pu mai ka mo ha ye ko ho ko mai te mga ho ke te ma ve he tu ai mo wa ki he a fe fne ki a no no fa am to lu mo e monuina a to li di o to lu ke fe le ve ye ke he fa he te pu ka ho
3: Faka welai, faka welai ko fa no mai mata mata kai nanga ta ko pisinga da bang fawa kai hai ko hoku mai mori te ta manga ke ta ma be ta toru ka to ni liu fre be fa ta ka hau ko ma wa ni mo vi ka ta ka hau ka a lo va ka ka la te ha ko am na ke ta ma toru a ta ta ki ta ke ha ko te fa nanga ki ni we ke ka e ta ma unga mai to new tupu me te ngoa fo ke nei mo te toru i nei i New Zealand ka e pesea na nofu mai malolo i hau ve fahalotu i toru kia

Aia, avasele women moe o lealo longo ia ono la ki mua fluala hai e whanohonongi tau kupu hi. Lealo longo ia moe kofi, ukulele moe kitane whakaonga e loa kaha koe taufia ni uhua e lealo longo ia kai fitole flu fluala ga liwa tau tulu ki tua. Moe mana manatu ki tau tupuna moe tau halau tulu a tau kakano ni tohia i tau lealo longo pihia moe a... koe whai, whai anga hau mahuinga ka ne tausia i lero longo ia ki mga hala ia. Moi, koe hei hua i puhala ka hane whai tohi a ki lau turi tau lo longo koe tohi hifu kai tau kūpu si mana mana tu po ke whaonga e whaveanga ki lata mui tau lo longo ai loa ka kai tau lahi fulu fluala. Ha tau tula tau tula ma tukabu singa hongo fulu ma whai do minuti ne toi ki tātono e matahola valu ka tātono matahola valu koe ha tau tula tau wala tala tutupu mai he motu koniwi mai Mokatano Puliosi, o sia koe tau valatala whakapakosi pote mai a Hale Mokalei, mai tau valatala whakaputuputu e whama viliamu mai he motu nai ko New Zealand mai atu Pasifika. Haia koe hato tola taki taki ko whama viliamu, a mamunaki aia ke tuku whenonga, tuke motu ko niwe he au whaiumu, ke kai e lope mai peka, moi tau unga kō, moi tau seleki, moi tau lihenga, moi tau kaloama. Nga linga koe mga aho nei ki o e tau unga ki e whamuni muri ki oa maua e ama ki koi. Kai hadau tōru whamuni mole whakalahi atu mata mata kai nanga koe hadau tōla whakaholoanga whahi malu lo sino. Moi hadau tōla pulotu nosi ko lona kumitau ko whakaholo atu ki whahi tapu ka hau. Aia whamuni mole atu ki he whakaholoanga i hadau tōru ki ngātai me whahi tapu nei. Kai mautali mai koe tau hadau tōlu a tau mamatua whiwhine tuko ua ko Tina O'Halloran mai he maanga kua lofi mo ia ko vai vai te lau vai te lau kumitau ko lau e tau matua whiwhine ni wene ko amo e tau fofo tau whakamai longa mai patuiki ko siale ke tōlu aki hangau ia ke he tau King's Honours Awards ke he mama he ahui ni afi a ia si amamunaki mai ke whanongonongo ke he halaua tau whakatutalanga matu whine ko Tina O'Halloran ka osia i tau walatala tutupu mo e hata tolo matu whine ko nena vai a kumitau ka hawha i he mole matahola hiva kai ka manako mtoro ke tātu e lolo taha lelo longo vilo mai ki numela telefoni nā kai volu seo nā kai lima tolu taha po ke text mai ki numela mobile lima tolu taha po ke email mai ke matola email hila pmniwe at pmn.co.nz po ke matutaki mai ke matola fofonga pepa koi pmniwe tolahi e fia moi matalahi ki hato tula ta matka inanga tuko ia ko Tina O'Halloran mo nana vai kumitau kai mga ahu nei manako ki tātu e lelo longu nei ke la taime hato tula tau whanau kwa hoko tua e tau tulu ki he lotonga he tau kwa hoko fuke tau tulu ki he mga hala makalili aia mau tari ki o ke whakatau e tau lupo vela ki ta mai ki tuku ki he ke pakatua ke amanaki kai ke mafana kai ka mohi pō ke ua makaliri mita ki lahi tau kaina ka eki kua whai umu koe ngō ka hei koe chimney e whakapālangi e ui tau tau ka koe umu ka koe umu koe tau lākau koe ia lākau whaka mafana whāri kai hana ia whisi ke uila mwe lelo longu tātu ki whakawhiawhia ki am tolu mo atu ki he hata tolu atau matakai nga ne whanongonongo mai Amelika Vila Soni whaka alofala hi atu ki a koi ne vaitu mo e whanongonongo mai pia fō ki tau ui whamunui na ha mau tolu e pia meni ue ki la tai mai hawa tam tāne kua whakausia i tau whakakoanga mai kua graduate mai he aonga tuko lunga ia hana i lelo longu ki la tai mo mtolu i Amelika koe pia meni ue anai.

0: tuku a te manatu a whakaue lahi, moe whakamanui nā tu fuki ka koe ha kua longona mai ko koe taha he hatu tūlua tau tangatani wī, ne kua moa ka hata whakamai longa ke he King's Honours List he tau nei. Tuku atu kia koe ke talahau mai, whewhe hawa tau manatu mamatua ke he whakamai longa nei ne kua moe koe.
1: Koe ofa no nā o hā kua hoko mai e whekau e ki au. Ai mana tau te whai mena pihi au ka mō ai. Ai mana mana te pihi au. Koe lango matai no nā o ka hai tō matakai nanga hata tūru. Ni whetau se vunga hauniwi. A kua ofa ui E kua nimo de oidum nei kane whatause. Ha kua IT whanua o ka hagi he face-to-face meeting. Koe tau whanua nia e ke Zoom.
0: Si ke he mga aho ni moe kai ka ha e talahawanga. Ko moa tua e kai he whakamelonga ni. Whewhe hawa ta minuta hako pehe ka ha koe whakamelonga ni, ha koe hawa malulu, ke he laumatai, he hatu tūra tō tangata ni we, pia fuki mo tō whahi a whakaako.
1: Koe ofo no nā o ka ha ui. Koe mena kua o ka hata tangata ni whatausi tō nomination pe he ki uta. Ai mana tau te whai mina pihia ke hoko mai ke au. Ia. Ma koe mana tau nei ha. Nei. I don't know.
0: See, ka liu a tau ka hake mana mana tau ke he tau ngā hua hao ni kua tau se ke he tau mga ho hao ni whakaako i tō whānau. Koe ngō whalo do mena ni mana te koe puki whia whia lahi koe, te koe kāno oho ni whia whia koe ke lau matai ke whakaako he hatu tūru a wanga hau motu.
1: Oh, whia whia lahi ui whakaako tō lolongo. Tō lolongo me tau kūri. Ha koe mena whakaako ka hau he wahenga. Si ka whakaako e wanga hau ni we he tau unit standards ka ha koe ka lolongo ui wawe tau tama ki wanga hau si lolongo ka koe ke lea ni a iwa matu toki ka ha au ke tau tama ha kom na usi ni e fafasia si toka ni e whakaako ia, kai uni uni atu ke taha mena fuki. Ia.
0: Si ke mga aho ni...
1: Komo i to lolong.
0: E, koe to lolong o taha puhala ni kisea koe ni muka muka ka ke lang matea to tulu to whanau.
1: Ia, muka muka.
0: Koe, ko koe fuki taha matua ni lahi hawa tau ngā hua ki loto he mga... He matakau a wanga hau ni we trust. Talahau mai, koe hane mahuinga ai ki lang mata ia tu ke to mata kau pe ni mo te ke mo tu ni ko ni stilani
1: ko e ofo no na o ka ko ko e na fan wo he fono hi fo me yo i fanare si fan wo he fono pe fi men mo e si sta ha ko kulima mui no na he tua mui a ko ofo I kua o pehe te kau kō ke hau ke tū he kō misi. Si hoko mo i hau ki loto. Si ngā hua o loa mau tūru mo tāra ne whu mo tū tose mena. Si tahe aho ofu na nāu ia pefi ko hau te ki au pehe tina. Koe leo o o e tau units a kai lawe tangata ia kua tohi mai ha units kei lata mai tau wanga hau niwi. Whanau la koe ke tuhi mui. Ai, ke whanau ke tuhi mui i te mai whi. Si hau nā o ki ka ina, lasi lasi, te ose, tuhi si whaka whanau ke pifi. Nā pa ofana nā go pepe fi. Tamai foki, tamai foki. And that's how I got in i hāke ki ngā hua o lōn me matakau. Whakaanko, whakaanko e au e e kakano he tō palana he tō tala he he tō waanga New Zealand.
0: Mita ki ha ya ki ki loa ka e puhala ni ko mai ki ko ki hu mai ki loa ka mai ta kau ye ki lang batai a kama na mana ta ko ki ha wa muwi fra ko fuki o hai fa lu do mama tua bo ki ta ta nga ta he ha wa mang fa wa ni fra ho ho ho a ko ki fra tu mo ha wa to nga hu ki to five ka ko pro fe ni do do mena ka fina to ka ki ai ko ha ya lu tu ria
1: Ko e mna lalahi mai ni a makutoru a whita he whakatu i mua ke kori. Me lolongo. He iki iki, si lalahi a makutoru, si tau, si tau ngā hua ia. Haka ki sea kai koe matoha makutoru ko malama hesi. Koe patu whai anga lahi mahaki a yesu koe mna whaha. O ange to pālangi haki niwe, koe masi e matoha ia ke lolongo. Mwe kori ke ke ke fere faka fere veia mwe faka ma vehe he tau pālang. Sike ngā hoha mautoro aia, ka faka aka he mato fini, o maunga tau whaini whailo, ke kori mwe lolong. Si oa mautoro he au fitu, si faka aka he mato aia mautoro ke faka matala. Aia, koe pihia e tau mena hako nei loa ka hako tō mamatua ni. Si hau moe au ki nei, si whiwewea mō langi ta fuke, ni whewheinga e tau se tau mahua, si pihia e matua ia, hau ke lau matai. Si whanau nā uhu e pē kau ia. Ai, ai u kaka hā ako whitai tō mamatua e, he whakatoka e tau mahua. Si koe mui nona taua ki he tau tua ia, ko whita e hala he whoa. Si koe mna mawehe ma tua ia ki a mautoru, mawehe ta ma tua rua ia, whaka ako e wanga hau ni ue, ua nimo, whaka ako e wanga hau ni ue. Koe mna ene malolo ai a mautoru he whaka ako.
0: E tō lahi mita ki ke iloa ka hā na haia e koe munui na kai tamaka nofa e tape matua mo e ka whanongonongo fuki mo e ngā hua whalataha mo e whalua tau matakai nanga. Si ka manamanata koe hakwa no, whai mga hakwa he nofu mai he motu nei ko New Zealandi. Mo e no ono tu tō tokolonga ha tu tūla tō whānau ni kua a whanau mo e tu tupu hake he motu nei. Koe ngua whalua tu puhala ni kua lata ia tu tōlu ni moe wanga hau ke langmatai whalua tu mga whaua. Hato tū ki motu nei.
1: Koe whakatū tāla, mitaki ka pere, ka pere kui tō tamai kiki. Mitaki ka pere. Si, poe ke pere lima, poke tuhi tuhi, kum na whawhenga nā he tau te tō tam, hāko he mōni iki iki e ki tuhi tuhi. Kako e lakaka whelea ni, he lalo he tō tam, si kua whakatoka au e wangau ni weke whi whakaako loto ke whakaako whanau ako angi mo utong e hua. Koe mna ia ne ne a i loa e do tamhaka ke wangau ni we. Ka i lo ilo e whanau haku he tau se tau genealogy mo e tau tala whaka ni we. Myths and legends. Aia. Hi he au e. The Myths and Legends. Ka ela vai tangata ia ke illustrate. Se kua tohi au e te Wanga Hauni Wē handbook. Mo e tau lolongo. Se kua leo e tau lolongo ha, ke maua ta tangata. Ko whakaako e o tau tama ha, ke lolongo. Ka kua mungu tau tama ha. Ka kua e loto ke maua ta tangata. Tangata lahi. Ke lolongo si tuku he CD, ke uta he tau whaiaonga, ke whakaaonga. Kua mau e pepa he tuhi, Okay, ai la print out ya. Koe tā ma koe ni ni tau se ke toka mai. Mai mga whakaoa ka hane wha, ngā hua mō. Kai ai la ta mai eo ki tua, ka tāla te eo ki ei.
0: He fia fia lahi ka aiki ki moa ha e tau koloa ia ke toka hifo mai hatu tūlo tnata. Whai mana tu lawhiki lunga na kai a koe ha koe hatua whaktu talanga moe tau mana tu ke lata moe hatu tūlo tnata ni whai whanono mai.
1: Sia ki lani ke vale to fore e tal hak. Oi. Pai peheo ha ke whakamalo loni e tau tūr ke whakaako tau tam. Tau tam ane loto ke vangahau. Loto koe tau tau whanau hako ke vangahau niwi. Kai lawe lawe he fia loto ke mau e tau e tau whakaako anga whakapālangi ki mō i tunga hua. Mi taki ni e tau tamaka pēna nofo mo tau oika ena.
0: Ia.
1: Poke o mai ena nofo ke mo tau a ka ke tahe e mahina poke ua, poke tōru, poke ka ua tōru tau. Ke mai ka hahe matua e tamaka nofo mo kita.
0: E.
1: Ke whakaato e tau a. Mi taki ka bia. Toko longa i te mamatua ni whi aloto ki whakaako e whangahau ni wi. Kai, ai ilo. Ai ilo au ko hako hai ne ilo ai. Kai koe loto ki te whai aonga ki whaka ki whaka kia e ngā hua ia. Ko sila mena, o joy, o ngā tose. Ko tau tau ko hingoa te iau mone. Toko longa te whaianga e ne ngā hua i ni. Si kua loto ke li liuma e te whaianga i e ki loto. Ki he wang hau niu e trust. Ki whakatū e ngā hua ia. Ai la whai pepa ia tau toru wa o tohi. Ke toka hifu.
0: Ai, whakau e lahi maha ki ke hawa tau manatu, pihe fuki ni mo e tau mohe misi ka hake lātu mai hatu tūru a wangahau ke motu neko ni stilani. Liu ni tuku atu e tau manatu whakamanuena ki a koe, tōla he matalahi hatu tūru a motu koni we, hako koe taha he tau tangata ne kua moe whakamailonga MNZM ke he King's Honours List ne kua whakailoa. Rulai si tō manat pihia ni, a manat ke munui nā koe, tō li riu fōki ke Bleveia he tau ahi mua.
1: Ia, kaka ue lai.
2: You're now listening to PMNUE.
3: Whaka Bleveia ki a koe ma Don, Anton, whaka lofla hea ki a koe ki a Fiafi, a manat ki kua ose hawa kai a Fiafi, a manat koe ke tātua e lelo longone, ke la te mo koe mo Grams, koe tāna Lapa kofi fia fia lahi a koe ki ai pia fwoki mo nena. Whingita lahi atu maton mai amatolu pia me niwe. Ko mā moi feki.

0: ni langa ki hake au ki mga nei, ko mua iau i ko tofanga tokurunga nei. Ko i ko tofanga tokurunga ni mahiki, kai riungi o pehi. Ko i nuina hako ni mahiki. Au e hifo moi ki mga nei, a si hoko iau ki tau tuanga uka nei. Au e turu i tamahia tuka hao ki hoko me ki nei. Si mua iau, si mua i tau ko tofanga nei, ko i tau nauka nei. Hai koe, mōri, o nau ki tō. Tō tahe, e ko tō niwe e koea, tō Pasifika ni langa taifuke au. Kwa au i niwe whaka mua ni a sai ni au e, e pepa, ki lata me tūanga he, he PTO, Pasifika Trust o tāko. Tō, tō taha e awhi. Hiwa se au, hiwa mo furu ma whā, ni senior i, e ke hoko me ke mga honei. E sīn jau mai whinatu tūmau au, ke langa ki haka. Kwa au nini we, hoko mai ke mga nei, ni whai whinatu tūmau ke we, PTO, ke langa ki haka. Kai whakau e, o e tūru tūru mai na. Ai, ia.
1: Ai, a whakau e lai maha ki kia koe ma vai, a niu ni tuku atu e tau whakamunui na anga kia koe, a koe tō munui na hanei ki he hawa tau, ngā hoa longa moe a langa ki haki ha te tūru a mōtuku niwe ke maanga nā ko Dunedin. A mana ki ni tō ririu ke whilveia he tau mga kuku i mua.
0: Ia, kawela he maina. Ai, koe tō mena tau se o mōtu tū, nā kai. Koe tō mena tau se whakalofa moe fia fia he mai e hea tua. Mai hea tua e whakalofa ki au. Si mai hea tua e mnuina ki au. Ke lata me tau whanau niwe. Langmatai ki tō whanau, mai he aonga, langmatai tō whanau ki tau mga whawa. Ai ko nina numaina, koe tau se, whakalofa mai hiki. Nei ane hok mai ki he maanga nei, si pum nei ane nofo iau he maanga nei, koe hau anga i hako he maanga nei. Tau me nau se, fiu ia he atua, mai hako tō whakalofa. Kai whakau eo, ki tō whanau, kua tau se lo tūru tō mina nei, ki lata me hako ingoa. Oh, we're too low.

0: Ai e mataka pisinga ko hoko mai tuai tamu ngāho ki tau ma vehe atua i au. Whakau i lahi maha ki kiam tōru. Mua atu ki a kai ma nena vai pia fōki ki a Tina o Halloran ko lau e tau matakai nanga niwe. Ne ko mou e tau fōfou koe. Tau whakamai longa mai he patuiki ke ko siale ke tōru aki. The King's Honours Awards. E la tei mai ahu ni a fi. Si tō lahi ma ta lahi mai fia fia. Koe am tōlaka pisinga nei, lei tō ala ali mali e tō lolo kine ki mōtu pā vihi ko ma vehe atu ai nei. No no wha am tōlu mai munu ina i a fia fi.
1: You're now listening to PM Niue. Pūni pūni
2: ko hoko tō tōlu ki ai. Whaui ki hea tō tōlu a kaunga hua ni ka mata mai he hala tōlu mō fia fi. Si hokai mō ni ke halango fūlu. Kwa hau teo ki langmatai hato tōlu ta mawhini ko tjau kwa iti hoko mai ia. Ke he pūle pūnei, kai tuku atu e te whakalofalahi ki a ia. Whau e fōki ki a lolo ku whakaus me wala iha tau tōru, tō te e au e whakahalanga ni ke whakaus mai hala ue mō pipongi, ko luana whalanisi pini ne kua matutaki atu, wanga hau atu mō e whakalofa atu ki mu tōru ne whakanongo mai, ke hata tōru a la taongo kue PMN ni we. Hai nei whalolongo mai ke he tātu ke whawhia fia whamawhana mai hamu tōru

kai e mataka pisinga ki tō kupu a lolonga ia whakalofa. Mu atu ni whakalofa tō tūlu ki hata tūla tō ka pisinga tō ma whawa mo e tō matrainanga. Whakalofa tū mō pesi ni wholomongo whaka whakaita hata tūla tō loto po ki ai mitaki ka hai tō manata hata tūlu kai mua ni mahani whakalofa ki lata mo e hata tūlu a tau ka pisinga mo teo ta ngata osi ni associate po ke tu tala to tūru ki ai. Hai e teo leo ia ko mai ke ke longo mai, ke to kupu fufu ala ia o ata to tūru mo ne ke whanongo, ke he limu duo, mo e o ata to tūru foki ke eva eva atu ke he maanga ko la kepa, ko lo tūru kua lolongo mai ke whawhiwhia hata tōru a tau whanonongo ke hata tōru a tau tāongo koe PMN New Way.

0: ai e te lea te tōk whara nōng ki he pūripo nē te o lea fukuala te o lea maho fiofi ke whakamawhana mai hata tōru a tau whara nōngo ke he hata tōra lea taonga koe PMN Niue koe mga ho nē tō whakatoka atu e taha whakatū talanga mai he matanga hua matua mkoina ne kua tause he matakau takatakai mō ana. Ne tause tau whakatū talanga nei mo e tau tupuna ni weno nofo i Nisilani ka mata he tau afe ua afe ua ua ke whakise manatu ke he halotora tau mō i. A manaki ke whakatoka atu taha e tala he fōu he whahi tapu nei ke he ha tautoro a whakaholoanga nei ke PMN ni we koe whakatū talanga
1: he tapu nei mwe to PMN
0: matua koe Harry Jackson.
2: Koe ngoa aku ko Harry Thomas Jackson koe ngoa tūhia ia koe aku e dauma matua ko whaarena koe whiwhini ni we ko Joseph Jackson, ko e pārangi hau i Britannia. Si ko e tau tāma ni e whanau e laua, tau ono. Ko e tāma whakamua, ko e siare leki. Tāma ke uaaki, ko Joseph. Tāma ke tōru aki, ko Robert. Tāma ke whaaki, ko e mai ke tāna mai tōru ia. Ko Margaret Eleanor Jackson. Hifu mai mōia, ko Fleshi, Frederick Jackson, Kelly Maki, si Osi e moia hanga whumataha e tau, he whanau a Fleshi to whanau au. Si ko he ngoa hako i a tungan lādeo, Harry Thomas Jackson. Ne tupu hake au i hā kupu, si nofu au ma hako e tau mamatua, ka iloi au, Ne ai lewe ki he matofi whine hea kua o he mga hone linga tāpani whakani we. Si ange ia ke he anti hana ko pua moka. Me nofo iau me whakau ia, mo e tau se iau, mo he tau mana osi. Si lahi hake au mo ia ke li me tau, i loi au. Na whawhawhe ia uta ke tawana ke langa pūro, langa tamana pia. E uta mai tau mana kai, ke whangai aki. I no no whai ni muia, si o mai ki ai. Kai ana, si no whai au e pua moka, mo e whakalehe, lehe matua i au. Si hoko ke li me tau, ke whanau he aonga. Si uta ke he au he matua i au. Lahe mo moko hako e mori uta ke he ai. Uta dai ke he tau matua hiki mouri haku. Ko leo tu, mo mahera moka. Ko leo tu, ko dungane ni e whaarena. Ai fia fia i matua pārangi hako he tala mai he lofu hako mo whakamui. Pe he, ko e hiki ki o e tamaguri. Ka hiki ni ka nofo nao. Ka whakale hele mo e tau matua hiki au. Nofo au ia laua, mo e whakako mo e donga hua ke kehi, ke hoko ke donga hua vau, si hoko ke whai hoana. Si nofo i fo au ia laua, a te hoko ke he, mga ahone lahi a iau mo ia, si whai hoana. Ua fuku tau ha, si whai hoana ke he, tamasi fini ni ngoa ko e viena, a pasioni. No nofo ia maua mo e hako da ua, lahi e kapsina, he no nofo ai, ai whi mga ahane la tau ai, po ke amu au ai ea. Si hoko mo ia ke tau ua a whiua, si o mai o maua ki nei. O mai hako tau ketore ke hako e mata. Si o mai o maua tau ua a whiua, no nofo i nei, si no nofo, si no nofo, hoko mo ia ke tau ua a whiua hongo fulu, si masi ai hako a toko ua. Si nofo nau mo e hako a tama mo e whingona o via mo nia. Lahi e mitake ha mautoro na nofo anga e na nofo ai. E leweke lau au. Ka ko ilo foki te kaha. Ko motua te kaha. Men ilo e tautoro. Ko men whetuko furu ne tau le dalhaua i hea tua i loto to i tapu ke maui i tangata mwe fulola. Ka hoko ke mwale whetuku fulu, pe he mai, mwui me mamahi. ai fakatika e eu. Ha como na motu e do da dos me to fon do lona fuk. Ka ka na mo e ha na. Ko ni ha ka na mo ke ni we. U atu ne motu. E no no fo e ha ka lona. Ha ko e mena ne e li ha ke o. Ke no fo mo hoi. Wa ai mana go ke fa ha na fuk e ma to ko u he mena e. I loe mua ka hau e wana fuu, ko viha shia ki ne whanau mua e wana tui. Si ai i hanga hanga me tāke i tomo mui. No fuu i nāu pia. Mui ama mana ki ku ingo e whakalo whai atua, tunga e, pe hi unga fuma waru, ke he aha o hanga fuma fitu, ma hina se patama i tau nei. Si ka mata mua e hi unga fuma hiwa. A mana ki au ku ingo e whakalo whai atua, ke fuu ke me ka au ke hoko ke shiau ka hai tau tau. Whinau tō iaonga i tō asea. Koe tō whai iaonga. Koe pangaho puki pungi. O atu mua ke morning talk. In group. Tuki tō whiha ka ake talahau e tō tala tuai. Pehe ka hai tō tala ka once upon a time. There's a person who is whanau mua. Ka whanau taka e whai iaonga ka whanau nong. Ka kano nike unga hau Britannia. O mai mua ki whare. Koe tau whakakoanga mahu inga o mai koe nō mēla ka mathematics. Masi masi ke reala he mese ka he uka. Si ose mō ia tau tau the library book. Si mai mō ia e tohi ia ke ta mai ke tau tau he tāme ka ina he homework. Tō liwa puki pungi ke tau tau. Pihia ni e timetable. E ka mata he ua ke hoko he hongu fumaua. Si tau tau ni mō ia. Pai masima te kerea haia, a kua ailo e koe timetable hao ni atu ke ke whakaako, he seva koe he mohe to e mo fiaf, whakau tā kai te whana ke huo mai mō tofu, ke mō tofu koe a kau tupu e whahitua e aonga. Se tamo e tukua ke whahi aki, e whahi aki na kita, kai koe lori kai whakatu whono e tau whai aonga ke ilo ilo. Kā koe haka mui, ka whinua tau ki ka ina, Tōtou neau ka hai tau tōhi, si mohe, si mohe nāu tōka taha, ka mana aifi mohe a ka wahai a ka hai e tau mamatua, mana mohe ni ka hai pūtu. Si koe mohe ni ka hai mungo ia, ka hai whakaako whakamua, ka ka whoru mga hawa sewa deji, ma ue whuhi mungo ia, whinat. O si mungo ia whakaako, koe mana koe aifi high school wahai a, koe primary ni, si whakaako ni mungo ia ke hoko ke standard four, Koe hoko nei mgoia ka mali me tau. Si whakaus. Whanau te kahake ka ina he mgoia. Si monui nāu, ai whinga hua lahe whakato whanau vahi ka whanga hua ka tauta ngata. Si monui nāu, whanau ke ni ka ina, whakako he matu hako ke tō tāro, tō fūsi, tō puna pia ki māra. Si iloa pēko whainga hua tai e aonga, koe ngā hua kā mūta. Si apply au si moua. Si whanau ngā hua mgoia moelika, Si osi mōia kua rewa, si hauna e rika ki nei kai nofu au. Si aime eke au ke mōu e pūnga hua e rika, hā koe ka kāno, koe tāse tau, ai la ua fumataha. Si whenange tākese āko mōia ngā hua maua, tōra he mahu inga e tau whakakoanga hana. Si osi mōia, uina, aia a Joseph Jackson ke hivu ke fua mōni he public work. Te hii fua ia, hii me mawhao hii fura nofi a lufi. O si mō ia, ngā hua i au, si ui ina fua ki au, ke hii fua ke ngā hua kā mūta i a lufi. Si hii fua au, hii fua au me maua ai e tangata fua au, ke hei hukui ngā hua aku, o liu kingi, koe taha tangata ni he maanga. Hii fua mō ia me ngā hua ke whahe ngā hua tā whare, si koe ngā hua aku, koe taha e hako a kau. Koe tō ngāta mai awa sere, mo tamo kou tonga. Nde lewe ki au, ke ngā hua e tā whare. Koe waha ia, koe mana aifi masini, si aifi soa mela, aifi, koe tamo koro osi, taha ke osi, ino sila ke tause ke tau whare. Si ngā hua aini mō ia, e tause, lako lima, si mene, tause profile, ke tause foundation, si whinaenga e mō ia mekroro. Koe ovasia, koe tangata hai, koe tau tōtai whare. Si whenaenga mō ia te hao, whare. O kāo kai uru hāko. Si pēo he langi kei, ai, koe tausi e koe mo tolu kitu Afrika. Ngaua mo tolu hai, ono koe kawakawa he ngahua kai, kai vale. Si pihea mo yam, ute ngahua hau, hau ki ngahua, hake nau ki kaina. Hake au ki kaina mo yam no fotora he monuina. Toro se to maanga ki a lufi. O hi fufuka mua he a o ua, ta alanga to fale ke no no foi he tapu. Inga tiene maanga mo e tamasekse ke no no foi, mo e rolongo tapu he na ia, ka e tapu mo e to akoako. O se lisi poa he mahina a kuso. Si o hi fufu mo e ke ta hife poa, Le ko tahe e poa mo mo to rua de ai ma ma ya e va ha fora mu ka i lo e fora mu ko mo to bouli po ke mo to bouli ko mo to bouli ko to be ne uti ki per tania ke to tonge ke te fecia o mo mo i per tania RMS si ve ve u mo ya si ho u mo ya ke ke kumi ko ha e ma na ne mu he la he tupe ta poa Si fa kaimango. Kaimango ke kakano foi tupi fufu ke ta mai manga hoia ke ka pehe mo ia arofi. Pehe arofi fihe afe. No fona ha kupu mo ia to moha ni ala tolu. Si no no foni mo ia kohoko ke manga ha kupu. La la foni mo ia ta hamena ke mua le tupi ia. Ke mua. Si uta mo ia a hope ke whakamatala e dau poa. Te ko mautoro e te whanau aonga, mana te au, ngā hupu ke fōren. Fōren ni mai utu kō. Si o mai mō ia, si tu tū o mautoro, ka e whaing e tau. Si tahe la longa mautoro, whawhina e ngā a vesi vihi a lofi, e whai aonga ke whakaako mai tau la longa ha mautoro i toa sea, ke la longa he aho ia. Si whamahani fuki tau whanau pa uri i waia, tu tūri lai ni jau, tau moto te tama arofu me tama kupu. Waia, se tamar tu tū waia. O si moia, o hi vea haro tu aia. O moia ki tamana whakawhiawhia ma tōua. Ko e tamana whakawhiawhia, ko e lisi poro ma mafa, ko e toho tō ua, ko e lisi poro sea, longa lai tau mena. Ko e hoko ke langa, langa taupa ki tua ka he nau uka mua. Mua do e pūnga hua i hā kupu, ko e pūnga hua leo leo. Si muna do e, ko a lāta dei, ka taha mena, muna muna do hako muna i fia fia la sini ka hau ka hā e strike ka heo, whaka pēia, so example of going to tangata di we ano fai tangata ko strike te li mai si beo e lata ni before ia hake o moea si dofi kaira di toi au e tohi li ngā tako kufu ma taha ma utolu i hakubu ni apply si fifiri ni la utolu toko ua taha ko e whaiaonga ko Stan Lewis ko ia ko e whaiaonga ilo ilo si mintake seno ana ko e kautau fuki kako au ko e planta Si ahoia de hui mabaua ke interview, koe tikitaki leo leo ene muhe vale he hakoa mui penga hua whaherewa ko friend. Si interview e patu, si pe, koe tau interview e a mua, tau mua mua e tohi atu he komisina he uatap. Mona to komisina, lisi de application hako ke atat. Hake nao ai tua ha. Hoko mō ia ke he uatapu tāne, kua maua doi au ngahua. Si fia fia lahi au. Hifo mai au ngahua, kua au ne tāma, ne tose mai he tau leo leo whakamua, koe tau matua ai whakaako. Si lahi ngahua haako, ma toho waka, kua ia koe sātini whakarehe leo ia, mo e rangmatai whakalahi au koe, ai anono ke ta tungi haako ne tose, kai lahi ana, kai pehe mana to haako. Koe matua e, koe matua kautau fuki, liu mahe tau. Koe mna ia ni whakarilifura hi auka ia. Si oti mo i a toho, kua auki auki kua mase tai, koe mga hoi e ne ka tofa i au ke hukui. Si whai whanau au, tuone talade au, ha fano foga mua o ke fisi tau ano taha no fuai faga ko I fisi faga ko lohi ke he loa mo e tau fingerprint ka e tolo he e hang hang kerea fano he mo faga pa tu pe tau faga pa tu pe he kua tuki do e fale e taha pata kau si uta he kau au ke toka toka taha ka vie ke reveki ka oro tolo ke kumi e tangata te tau te ngahua ia a longo ne o mata ko ua kai mata ko tak ai mo ha ne o ka me mo do kai mo ha ko ta ha mo ha ni fa ka ko anga fo ki nei si no fo ia mo ia si o ko a ke ka ua e a mo e ta ka ta ne ne mo mo fa e ko e nga hua fo ki ha ko ia mo ko ia e no fo ia ko e ko nga hua a hanga wa to ke he tau fingerprint e qualify ko e parang le te kita ka mau tau ke parang di Britania na no fo ngai a fishi mo ye e pole a Britania se longa lahi o atu mo ke lau kala bay mo te kau te toka South Pacific high school university ke fra ko fana fo o te bne ya ka e mana mana tu na ka ha ke fra mo ro ke nga hua e o se mo ia mo to ua no no foi ka via fa no nga hua ka po ke ua si po be ko te fra ko anga o se ia o se mo ia si bo ia o e fra ko anga mita si o ha anga to ua ta mana uru ne ne o mo I fra ka mo to ru e ha anga si la he fra ko anga ka mata mata fo ki si mo nui na e to ka mata mata ha ko ka ha li ha ke mo e tala me taki ki ni we ka ha, si aia, lahi maha ki fia fia mo e whakati whono, si li wa I au katawha e tau ono fu maono, hau ki nei, hifu ki transom, no fo e whanua ia. Koe whanua ia, koe whanua he tau riku, ti e tau reo reo mo e ami, he mga ho ia. Ka e aika I au, mo e tau riku, hako rank, hako ka hako saatini he hau ka, si whanau ka he ami me. O mo ia ma Sardin Page. Ko e Sardin Page, ko ia koe te ngāta a tause self defense. Si mga taha ini mo tako ua, ne whakaako ia koe self defense. Ha ka ngahua reo reo, ngahua uka. Si tōra he masamati karea he pe e pāra ngia whae whakaako ka e ukua ki ne uru ha. Pe e mana toa kuna pia ni ka ha. A to liu ha keo. Liu ha ke o he mga hoia, patako hua, si promote mo I whakarifono ni ue ke sia ni sinia sādin. Si ngā hua I au mo fia fia he mga hoia, he motu, o maua I tau mena longa ke langmatai anga he tau tangata, si langa ua ni mas mas kerea o he ngā hua reo reo. Ko tangata liku, ko e kona, mau mo fi fine a lofu, si he ange ke whai leo leo, kua keiri te e ho ana, si risa tama ki fafu, si mawhisi a doa ke maua. Pehe mo e mo ia he mene hoko e au, noko noko e o ingo duhara. A whange hara, si a whange o hara mo ia, koe perua e lunga ni hifo e, ke e uru haku. Kai a ua ni kai whakakua sef te whene mo tuku ua, si te whene neu au kaha mo ia, Veli ke kere kere te pehe moe tuku e tala. Ua keri o ma leo leo. Pea ui ua keri o ke kakao. Pea tau joko ke keri o ea. Si uta ke whari pui pui. Aia. Koe masa mata kere a ia. E kere leo leo e ngā hua mtaki ka. Koe ngā hua a masa mata kere a. Si ngā hua a ini ka hama I marolo. O e whakauka ke he whakatuforno. Ko e pūre whakamotu ma tako ua. Ko e mana whakatūni he pare mia. O ke, e, ta lira ufta kau mene, pisile ki mo Terry Mangawa. Ko e taha ka koe General Secretary. Si e loke he motu, ko e manako a whakatako ua independent. Si lai ngau he motu, o Italia. O hanga tau tangata Afrika, he tau pule tau motuia ke he tū tāla, mō e pehe mai, koe mana mitaki, mitaki ke uta e pule whakamotu, a Italia tau tangata he motu, koe kakano e. Koe mana tā ina e tau tangata niu e ke mai ki nei. Se ka independent, koe tunga ta sā moa mena ka tonga. Se a itali e tau tangata. O si mongo ia, koe uka la hei tei kaha. A iti mai e ke whakatu whono ke, ke apru, ke pule whakamotu. Se o ange mongo ia e tahai loea. Queen Inspector, Mahana, koe ke loea tokoua. O ange mongo ia, si tu tāra mo e whono ke pule, si whawhāna oku e security ka hei tau whono ia. Pē tāra, e loea. E, o ta kai he mutu, ke to hear the people's voice, ke langona e leo he tau tangata, ke he taria mo e taria. Si ko au, ko tawha au mo ia koe tupi o security, ne ke tupu ha mena ka hae he mong ke oi. Si o ta kai he mau tūru he mutu, ko e taha ne e leo he tau tangata, ai taria la tūru ke puri whaka, ke puri ne independent. Taha ni, si riu mai mo ia, si tausi, koe internal self-government, koe mana tausi e loea e, Queen Inspector, Free Association of New Zealand. Mena ia ne manako lahi tō, no New Age ai. E, ke mua e tupe, ke ta mai fe tupe, he lau e te New Age. Mua li fuk ni ka e tala. Si koe kakano e na ia, si aho ne, ne whakaukua e tala e pule whakamotu, oi, furonkola. Oi, a ilo e aga, na kisio ka sene kāla i tapakotonga. Kuma na hawha ke si e te mauru. Whanaanga mo oi ama pasi kāla tā hauri. E rāke, tahe pēru i toa. Si pēo. Pēo at lai kia, kuma na on duty ka mo tōru tōru reo pēo. No, you're not allowed to go in. Ai a tāra ke whanu i lot. Si pēo, but toka ke whanu i lot. Toka ke whanu i lot. Pēo, ka whia lot, toka ke whanu ke whanu i pui. Si pehe nā e tau mena ne pule whakamutu. Koe pule whakamutu e he tau tōru, koe pule tau se he loea e nusila. Ai koe decision he whakatu whono niwe. Hoko au ke paramene ka niwe. Ko rōpe si mo ia koe leaders of the government, ai koe paramea. Si lai e fia fia hā koe e whakauku ke e ke mo taha he tau common role. E ke pule niwe, koe kopere roro ke kakano, koe position e tau fuata, ke whakaako ala tūru ke lati me future, ke ngahua ia. Ka ko boua di ka hai mau tūru. Si nofo ia mo ia, whawhia pule ke leto dangata ke he whahi ngahua ia. Tungo pe hei, loto do dangata ko au i ngutu koe e common roro, u te au te mana hala tūru, ka ko te wata o ta tāla ka, se i u te au, si pe hei tau tāla whalongo ne au. Oi, toka hei e tau lisi mo tūru ke wā oka wiri. Si ai me ei, ei kempene o mā toka ua he, mga hale liu ei, si ai liu o tū. Tūku ni ka hane la deo, ai liu o tū, ka ai o se mana kai whakata whono ke au. Liu ni tū, si liu ni whakata whono ui me ke au. Ke ke au mua oi ki whakawhiri. E, whinaa tau mua ia i ki whakawhiri koe, uruha mau tōru, ko ne mai ia koe toke tā, e whakawhiri anga. Me taha tāma sani hei osi. Mō ohotau. Si o mai o mō ohotau, ke whakaako ki hinei. Whakaako o ke Justice Department, ke practical, ke iloa ka haita puhala. Si ni riu hake mō ua mō ia me ngā hua. Kata whahe e mō whoro tama. Ai me taki. Ko au ke tama pōhi. Pōhi ka hawa ka niwe ka hawa. Ka kato tūnu. I loi au au. Si whawhano he tapu, tōna la den nei, koe nofu ni he tapu he matua. Koe nofu ni ke whakaako ke iloa e kupu, e tohi nei launga ki ai, haka puna hivu ke whaleaunga tochi, ke talhau monatu e launga ia, kupu ia. Si nofu ai nā mō ia he, da ia, koe waha fuata haku, o horo da fuata, whano nā nofu he kaulolongo, kaulolongo e loa ta whale tapu. Ai loa ka ai au, koe hako ia kai makaukau o ke whane he kaulolong. Si osi e mungo ia, karesia, si osi mungo e do mungo ia, si whehangai lahi au mo e lotu. Kua hao tua e urumotua a riku ke hinei. Ai whi ako. si banako mo i a komis fakatonu he lotu, ke whanau ke la mata i liku. Whanau mo i a ki liku, whanau fakatau au ti ka la fetu. Ko kapisina ha ka la fetu. He no nofo ha maua ka ha e bui ne, o muna mau mui fina haku. Si whanau mo i a tolu mahina he nofo ai, si behe au mo i a koe whakaweta ua ia. Nangarua ka hai whakau e tau, si pehea o langi ka pokotoa, koe ke pūre, mai tau si a kono. Oi, a i tau si mtore ngarua e whakau e tau, kao, ai koe ako ako au. Koe lata de mani he mtore mui ako ako. Ka pehea e moe ni ka hai pokotoa na koe ma matua. Koe bua ne e aho ia ke whakaririfu e aho whakau e tau, koe aho tari moe. Se tau si lau tore ngarua e lahi. Tūwha e au ke tau whakau e liku, e ngarua si. O si, tose non tama wala kari uto ki whakiri lifua ki kahani ke pēkua. Ma i tairia, si ute e oko ia tama wala ia. Si hoko mo ia, ke he tūru mahina ia, kua whenake ta horo ta whea. Kua horo ta whea ka heu ngutua. Si pehe au, kua i liu whi au ka haki ka ina, kua aiti hau au ke te kita ke tapa mtoro, kua hau ta horo. Tū mo ia horo pehe, Tākai, pēsini hau au kai, hei whāna koe, ki kai ina. Ko singa hau e hai si e whāna e purenga. Si pehe mo e pakatoa he tū. Ko koe, ko nofa koe ke eke moa ko ako i liku. Ui, o pē a si ako mota kua. Pē au, whakamani mōre, koe ahe ba lei pita. Ko ai koe ako ako, ua whakamu o i mutu e mutu. Ka namai ka kako, whakako au ki ako ako, e. Kai pehe ni ai pūre e komis whakatoru. Pūre na riku, kum na whangai na riku si tū. Tā tūki na riku e pōha me tōru pia. Mana tō pehe ma tō kua. Mana tō ke whitangaro he tua. Mōri, ko tō tangata e ne wangahau mai kāo. Si, ohi ni ka hama oia, fua ke mene lau tōru mena whakaharo whakahako e tūpe. Kāo, si tamai au mo e tūku e ulu, si liu a ke angeu. Pe o whakau e lahi, toko ngā hoa mo tau luliku ke lata me tau ngā hua e karesia he motu. Ko e mga hane e lahi a iau, si hongo fuma ringa o mawhi te tau, ura ta paka. Oi, ringa kui dumana e ke nuni e karahi i whakarata wea. Si ura ai nā mo ia, wērongone au, ah, ko fa koho nei. Si si ake o mo tukua. Ko mai ake ne ura ke si ake ka hake mahe loa tangata. Ko si ake ne si ake ka e ura, toka iau e tapaka i ka ina, ka whanau ke he wau. Ai te ura au. O si mo ia na fia fia lahi au ke ura ka o si kai, si whanau mo ike whakahiri hui ka ake. O si mo ia, si si ake, si o si, si mawhala. Ka inu inu ngai re tamakene. Ai inu lahi, inu tasi. Si o si mo ia langone au, si a inu. Si pāki a ma tako ua whanau ke he whaerenga ngau, si pehe e tako tā ke au. Tala hau la, ko hea ne mitake e bui hau, si pehe au koe, ko mitake ni si pehe ka au, inu kāma naka koe, pehe au nau. Inu nau, si tose de mga ni inu e iau, si osi, si ura ta pāka naka koe, si pehe au koe hea ne huhu ma koe tu mana ua ia, Si pehe e tāke tā, hā koe tō muna iyo, there's course you, this is. Koe pehe e ka hae tō whāe whāna mai ka au. Koe he ngoe Ross P. au. Ko au mō tāko ua, he nofo e maanga hāku. Koe ngā hua noa e au tō ngā hua, kā muta, he repair he tō whāne ako hāko mai whāne tāpu. Ai, e tō tōngi. Taha ngā hua mō mō rafetū, mō mō e mō e tō whaka maama ne lata me tō rāna he vela. Kai tuku hifo ka. E, si pehe mo ia ka pahetongi, ka pahetongi a ka ae, ke a ka totongi a lafitu, ai totongi au. Si pehe mo ia pahe ka, koe ha koe te pia ai, peo, ai kumina totongi te ngohe atua, ngā hua no ni, ai ngā hua koe mau, ngā hua koe me ngohe atua. Koe mena nei e ki kautu ai tau mena, ka pehe a koe koe malolo hau, no ai, ka pehe a koe, langmatai. Reongi tu mau e tau pao si to mohe. Reongi ta mo mui pongi. Ore ke hatua. Ai si a ke hatua. Pe e tala e matua. Ko ia nei, ore mai, ai ange e ngata. Ore fua moa, ange fua moa. Se ka reongi a koe ke whakamonuina e tau tangata o si ni nanonofu i niwe tali ai hatua. Ka keke fefe peo. E, pehea mutoru, koe munuri na mai hatua. But you have to do first to look after yourself. To hau e munuri na hi hatua. A whakahiku, ne hau o yau si lockdown ka hau. E ose e lau ka hako. To koe amana ke ka hake liu, se hea mai a yang e he turana, nau e turana mai tu. Se hea mai ka hau ke hau, hau ke hau, ke whereveia maua e he uho. Hau mua ia he turana. Si koe mena whakarofo he lotu e ne mai ke au, mo e pehe tala i angi. Ia, ia, ia, whikita mai au ke mui loa tunga koe. Si pehe ato rona, may God bless young Vivian to live long.

0: You're now listening to PMNUE.
1: Ka osi e lolongo neko a tototulu ke whanongo ke he taha a tototulu interview ne kua mai ki ke tause mai e lolo tu tala ia ke he taha matua po ke he ingoa hana ko tingi lau nes ko ia ka hau ki whakatu tala mui mai ki fuki ki whanono ki hato hana leo ki he tō mena tō manatu hana ko tuku mai ke lata mo tō tōle ki whanono ki he hato tōla leo taongo ko e PMN niwe.
2: Ko e whakawini ke he atua malolo kua mui nga e ni mo e malolo nga e seno ke mai ki ke asi e tau lolongo mo e tau se tau ngā hua fia fia, whaka fia fia mo e whakamata lahi poki aki ni e hingoa e niwe hako tau tūlu ka hako e motu tose ka e lahi e leo ha tau tūlu mo e tau ngā hua hua anga ha tau tūlu e motu nei tōla e fia fia he mai ki ki tūtāle he tau kupenga hela, tunga ni he wangahau mō nei he liti o New FM. E fia fia ni ma lole he hako mūia ngā ia mwe mai ki ki wangahau he New FM. Yeah. Fia fia au he longone e mahuinga e wangahau niwe ke he motu nei. Kwa lewa ne kwa pehe whalua tau mamatua ne kwa mamale atu. Kwa alo alo te e wangahau niwe ke he motu nei mwe tau whanau ne tutuku hake he motu nei. Ka he kisi au. Kua tunga poka kua liu tū mai e wangahau niwe. Haka mena fia lota osi a tau tōru. E tau mamatua, mui tau whānau fuki. Ke wangahau, ke whakaanga e wangahau niwe a tau tōru. Mui mahani niwe fuki e mutu nei. Ako tau tōru ni kahani e iloa e mahani niwe. Na e i whaitangata fuki ne mai ke ke whakaako. Mai a tau tōru ke he mahani niwe. Ko tau niwe ni, si e kisi au he motu nei, la ta fuki nei hako mena, kautu e motu nei hako tau tōru. Kautu e motu nei hako tau mamantua tau tōru. Ne o mai ki nusele ke langmatai, ke asia ke, asia hake e motu nei. Si tokolong ka a tau tōru, kisi au nei he tau ngahua huang he motu. Ko tau tōru ne tau si tam, ko tau mamantua tau tōru. Ne tau se tau ngā hua, ne ngā hua e tau ngā hua, ne ei fia manako e tau tangata nuzile ke whakangā hua ki ei. Ko tau tōlu ne tau se tau ngā hua ia, ko tau tōlu ne, ko tau matua ha tau tōlu, ne asi hake motu nei, se kua lata poki ni, ko mga honei ha tau tōlu, ke te tū hake me pehe, ko tau tōlu ha nei, hako mena whanau o hinei mo oli kai, koe loto ni ue, hi loti e au. Whakaako mai ma tu whiwhine ako, e ma hani ni ue, koe whanga hau ka ha. Whakataka mai tau mena ke, ka e mua atu ni ke e tutu tu hita. Te ene mai ke ke whanga hau ni ue mue leo mitaki ka ha, e whanga hau anga. A koe whakaako mai ma tu whiwhine. Si manatou, ka manako e tau whānau, puke tau mamatua puke, ke ako e whangahau niwe, kumi ke he tohitapu, hei au osi he tohitapu niwe, e tau kupu ne whakaanga, tōra he fuluara. Tunga taha kumi ma whoki, kumi a ma whoki, ai, koe koe taha kupu lau ia. Nā kai ma whoki au e hao whakutu whono, Yehova. Meaning, ia, i loa whuki ni ka hao, tau tōle e kupu ia ma fōki si whakaonga ka e kume mō e kupu ia he tui Koe...
1: e full eh
2: lo fa man kutuma o ke ha ki niwe mo he misi ni ke ha ki niwe ka he baina e ko mol e music month ha ni sil pina to ke 531 pia e linga o e pa hita bu ko mol si tutal mo kalo fgalate hingo tutal ha ko e uhu lolong mo imagina music month ha New Zealand si ta kofe au me kaulo long ha ko he mahina ia ko au ni toko ta si ko e au fayubu nei he fauk he tau ni ke lolongo mai tautangata parasitaina he ta he lolongo ha ko he ne ko fagata te he la pa kofe kupenga hil ne hingoa ko e tau palestitaina o sia tau tu e ingoa he lolongo ia si tau hifo he a whaium ke e lolongo ia ma lau tu i tau tangata ne o fōleni ki ke he taon i o kalana nei ka ko mahina e ko mole tu la mita he kisia ka hai i lo e ko mo i lo e mot e tama fra mo ha ko a saifu ne ko mo i ta haola lahi ke he tau kaulo long ha New Zealand kata ko e ala i han ne mo tu ka han hingo ke New Zealand Music Hall of Fame ko ia e tangata niu e whakamua ne kua hoko ki ei. Mei ma e loa koe manat na kei mutolu a Pauli fue mana. Ko ia pukitaha ne se hoko ki he tuanga ia kaha. Ka e mole atu ni a ies e hoko ki ei ka e hukui e sei hana ngā hua. Si hanei kua otei e tama ki he
1: PMN anyway, kololo.

0: You're now listening to PMN
1: UX. Hei, tōna tōlku whanonga ki ai. Whakala whalahi ati o mtūru ne kua. Tū mau ha mtūru ta whanonga mai ki ta tōru a leo taonga koe PMN UX. Mtūru fōki ne kua mai ki whawhiwhia ha mtūru tau a whanau ke lata mui whahitapu ne. Hoko ta tōru ke mahina fōku iuni. Tuku atu te whakalawhala hea tu mui tamunu ina longa ke la tamu hea mtulu a tau a whanau a ole ni ke matuhai langi mo liongi ke mo e tau sino malo mo e

0: Pacific people together.
1: Whalawhala hi atu ka te tolu pungi pongi ka te o leo i atu tolu kua whanongo mai a ini tu sini ko ia kua lolongo mai longa e ilo ilo. Hei e whalongo mongo kara whanongo te tolu ki atu tangata ka tu tala longa hala tolu te o ilo ilo kua meke ki whamatala mue i loe te o mena. Si whalongo mongo whanongo kai ki ai na mōli na kai te mena lo tolu poki ko piko piko te kaha, ko o te te mōli si hoko i te piko. Si whakata nau ka whanonongo, ki sia te kaha, ko ai te hako i te o tala. Si haia, longa e tō ilo ilo, mai helo longa ia ko mea ki ki whanonongo ta tōki ai. Hanei e tō leo, kua o tō tōru ki whanonongo mai he aonga matua tama i mangere. Halo tōru alo longa, koi puna puna e tō vai lele.

0: You're now listening to PMNUE.
1: Tōra taka pi singa hei te olea te tōru kua whanongo mai. Mai he pongi pongi nei, ko hako mai te e mga haluana ke mawehe atu. Tuka atu hako te whakawe lahi ke mutolu ni e whatu mau e te whanongo mai ki te tōra leo taongo. Ko e PMNUE. Whakawe ke ha mutolu a tau whanongo mai, mai whakawe foki ke fa tune in mai ki ha tau tōru a leo taongo. Tuka atu te whakalofa ke mutolo osi ke lata mai whahita pune, kai mua atu ke whakapui pui ha mutolo tau sino, ha kwa hoko mai ki ha tau tōru a makalili. Tō kwa liu tau tōru ke flavia mai he tau tūla whamahani, tapu hau, tō liu mai ha tau tōru kapisinga ko chau ke Whiriwia mo tau tōru mai he ana mga ahu ia mai he ngufuru ke hoka loa. Munu ina mo tōru whahi tapu, tō lida tō ke whiriwia ke tau tū lafa mahani. Ko luana whalanisi pēne ne kua mawehi atu, nonofo moe mawhala.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Malo a fua malo wa mawa le alofu malanga leo le tua na o tatu utoi fisila fa ilungo pa ole ele ne yas fau. Tufa talo fa tuwa le pa ia malo samoa le neitu na talo fa lava malo le saifu ilangi maa maa matafi. Usi mailo le fa afonga i telefoni o le asolulu aso tolu o yuni lua felu isfulono ma le lima tolitasi pia i PMN ya Aotearoa. Ua faa mautino wa mai ele pale mbio Christopher Luxon ole afaia lava i New Zealand faa iunga moana tupe faa alu i vaenga ole puipuinga defense ale atunuu. Mafuala na sao noanga i tuwa inga alfa ila utusi ole ofisi ole puipuinga Amerika ole ufaa pia mai ole oma wafua i New Zealand free loading off le fiso swani mali puipuinga Amerika. Ewi ina ua faa luaina e New Zealand le paketi moana vai ngā au ina iyo atu le lua paseni ole tumau a ingo le tunuu ai ole ofi ina upele ta itayo Amerika ya Pete Hexeth ele lava le vai ngā tupe. Au se fono tanga sa fa ye Singapore na fa alia ye Hexeth lo na manatu lo fa atai ngale muina e New Zealand se osani Amerika. Pe itai lo fa amamafa le pale mia ya Christopher Luxon lo na fia fia ma lo na mita mita le si itanga ua faya lo na malo mo le pui puinga o le atunu. Ito o se fono lua ta itai mai le pasifika wa loa io na to sao i fa ilonga fa apitua le aso to i fua le tupu le nei tau sanga. Olo utu mati le tila i lea lisi le tuma ita obituates fau muina, lea ufa au ina le fa ilonga o le Companion of the New Zealand Order of Merit, ona oana au au nanga matavele ita alonga malipulenga mawalunga Sports and Governance. O le tuma ita ia obituates fau muina, o se tati ufa ata waina le New Zealand Sports Hall of Fame. Mai fa afa ona ave masui o New Zealand ita alonga olimpika, ai fa alima ita alonga le tau pulenga po le Olympic Games. Ile ngata ita alonga isa umia ino fo ini tulanga ta ita ipisinisi masi otanga fa vao malo e au fialana ta utua i so sani fa ipisinisi ilo na avea makomisina ufi fa atawa inga New Zealand, New Zealand's Trade Commissioner fa apia male konisula au au po le General Council in New York mo le fata usanga. Olo na manuia ilo na soifuo ta alenia na avela na faa taitele ilo ntina, ilo na ainga, ilo na faa tuatuanga po le faith, faa apea ma communities po otangata sa langolango ya teia. Ufaa ilo ato ni ministar wa ifafo New Zealand ita ita ole Pasifika, olo sa ile New Zealand ni awala ta awe mafai ona toi faa mautu inaise lumana ita utupe ole awale moana Pasifika. O le whalaptonga le Super Rugby na aloa ia le tapunia o na whaafitaoli tautupe le vayaso tanwai. O le afionga ia vao vasa manai o Winston Peters o lo i Samoa le taminei moni talanuanga wha vao malo ma pale mio Samoa matonga wha apia fo i le ulo to kelau. Na sa unuai vao vasa manai o se tūlanga i wha anua noai pe a whaia le mawhai e le moana Pasifiko na awai ta amirusanga le lumanai ma alona naunau ta inga i e sa ili ni awala mautino ma mautu wha apisuniti ma le tamau a inga mo le au. O wha inoa mai le te te alwangi wha apuwhai le leipa e le isa unia na vaenga wha ala wiroa lato wha avai fau po o policies o na lato te le maana na oe whaini folofolanga i le mawhai na taunuu. Na sa unua Chris Hipkins, ole a whaata atia tu la fono le leipa, ina ua mai a ona fola sia ilu maa mea le talo le tupe le maa lope ona whaala wilo le vai aso mawae, malona mautinoa, ole a mawhae ona whaata unu ina ia fua fuanga. O i tu pito ona tau ole a avi ele wha mua mua le leipa, e au fie le tau ole soi fuanga, o ngā ruenga, soi fua malo loina, mawhale mo a inga po Holmes. Ua tūla i mai seisi tau mawhainga fōu e lawe a iele au la kapia le moana Pasifika, i se vāenga o loo talu noa ina fua fuanga i toi si ile au i Hawaii. O loo ta ita ia si tangata milionea o loo alale i Los Angeles, i e ona tupuanga mai le Pasifika, sa onga le Universite o Stanford. Na wha mai e le moana Pasifika le lato wai taimi ta alu i se manu malo i le au o le Brumbies i le Paulus Tonaing. Leo lo po pole ele to tele a tono le ta alonga muli muli le ale moana Pasifika. Wa mawa fo itala mai le Radio New Zealand lo ofea ngai pele nei vaenga mani lu itau te tele. Ma lo ta ngai mamau ini awana ta le fea ngai tau pisinisi ile lumanaing. O le unu ayuto sua u diesel o le ate wina i tani sua u toi fa afo wina i Marsden Point wa ngai mai nei New Zealand i taunu ilo ngatu tonu al Marsden nei. Se tasio nei uta e lua o le ate wina ilo fuanga sa fa ama maiswa u yaso umavai. o ia tani o lo ia leiva sul tol miliona lita o le tisol, tu sa lea ma leiva aso le afa o ngai le atuna u. O mai afo an fa mautuina le company Alized Energy. Ma le tana fa ai u, o tau nu le pale mia fo le atu solomone e australia mon tal noanga noa ia mata ite o le atuna u, au fa anga solo por kalame le pale mia fo o Matthew Whale, e feilo ai ma le pale mia australia ia Anthony Albanese, le sui pale mia o Richard Miles, fa apea isi minister le kapeneta mo tal noanga fa vao malo. Ona malanga mayele e au malanga ale atu solomone New Zealand, le afeilo ia le sunga Matthew Whale, ma le pale mia o New Zealand, Se sunga Christopher Luxon. Tamo, telefona, olene yaso, unutelena la utapua inga, I inga pule Maria Markelita tuu, soifua.
0: 531 PI.